0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ura wevokete ngai munene ura wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana asifiwe tuka